0: some exercise, Siva Idiot, Amahon Dimbamba, they are doing Kamakamski, Kilkatina, the Borisi Konga Kamen, Sibori Diago, the Monican Zunga. Kwenipa President Paul Mazatile, Anka, the Regering Hana Anisiki, Kai Kuzi Taho, Ta, the Organisasi Zi, King O Siako, the Quenaki, Borunga, Ombabira Namus, Quen Anahain, Tui Sinagoha, Kim. Mats and Mats takti di organisasi khana anigi tui tui zia kum karamanda kuha ukan e sika masadile wa ku na kaiku sugongi ki kham aninza te ku kwicharu tim national rati provincia ki tue sika te manago tim kwena khana anigi ahakara tim tui tui zi Mats and Mats ang kwena avasi ya hae Kasi kheri o yuni kum kara kumwa guta bori ya sit Afrika ki kwa hasina di dam. Masatili anga kara tingi kwa kiri kwa iji. President Cyril Ramaphosa kham anigi kwa iji kwa yako muka nda uta kwa unka. Sit Afrika ki ya hindi kwena mboro nkazi na veta o kikuwa zao kwa ita tingi ezi kazi ya organisasi na ndeta kum kara mwingo kunka iguri dam. Police commissaris kwa Zulu Natal sidi antlantlama kwa nazi uka sika Brooklyn. Takti ite polis kandwere Pretoria kweki kham anigi arako kumati boronga au senahi amke shwiri senvere kham. Ma kwa nazi o kwe a boronga anisesa tati dumisani kumalo no polisa di general anisipo. Ma dondo ta uka sika khana ane bori ane ki suri sena tim. Ma kwa nazi angakaratin bori ya khasiye wei tim. Brefo imki kha kaite imanu kumalo ta khoku ane siki tesin tam. Nasnal na khu sesa ku kwaka kum kwenye ki sesa ta tim kwea. Khana ane ki kuyaku angakaratin kuizi kwa ati ane khana gwana mkwa khamu kagu tam. America si central befial angkwena anga te tse sika zarot ay zi kwen ka senji Iran si skepa zi kwen ko nga weki khasi e munga iti kwa no fiertin pende dorot ay ta tesen fer inek da stati na Iran kwe tesen ki kwae kusina gutam dorot ay zao si nyam tiyo tun si anga kwen khasi e nga mousa ki Dertak da kara swinya khuy tim, strat hormus tak dite khasi kholesen da tim. Skepa zi khu wananu sinu kainka da tim zi khasi nyama khwa tim tse sika tsa zi ki kyan tim. Vethez angkana kuyak angkara tim. Khana di kunipa president Zaidi Vance kham anegi awasi veri ha. Switzerland yon sika kumwa ko amwe esi te mata Iran si sigongi tesin datin kim. Vance kham mezinivya da kite yon sika daranako. Paiko zi anki tesin datin kim papire esi ako tekin datin. Iran si di ministere kha mu paiko zi te ma kuna khana anegi angkrati. Paiko tesin ade kam siki presidente kam mwa di a. Vunstaha e sika mbapira teke na khwata ki dangwa khana muka tewe kweni para te makwe a khabana kha tuwa dangwa siyako te matam. E sika Switzerland ki kai kwe khasiye nyam senako kuntatim. Bori zi kwa ati zi kukwa te Iran mwe khana ane sika angakatim. Kamu sa zaru kaya khasiye e teke senago. Doro kai kwe nyama ko zaru ago tamsiki ni mwako zi kwa kaitim. Mga dango huwa maku kai kuji tesina go kim. Te borisi khiri oem. Sport yanza desi nubora kim. Tui ha go a uka yetu sika bafana bafana dango akharatim kama te wokiri ka buruiki enkwa tru tam. Kopi bora ya khasi ekte sika muna unkwe isena go ham. South Africa khakwa nyam ka go ee. Bora kopi bora nyam sena hik eha aga sorry tuen takta kha minute o ki go karate Czech Republic sendeta Atlanta ki wo krizi tesna tin kim Czech Republic kha kwa he nyam ka foifu minute zi o sik kha kwa nyam ka go e tan karate South Africa si go e ya tsana teng te bogomo kwena amano talente mpatata khatsa aneki nyam ka bo krisi dangweki khiele karte e wo tinki bafana bafana ga tswa nyam ka bo kri hengye tin vie ke ke Mexico inde ta wina nako 2-0 sika khere tim Spanye ga si e kwa kara go iteng khama de doner ta ga e kwa matam 3 iri jika South Korea sindeta Monterrey ta kete nga wa Mexico ki wo grita te siwe iri borisi khere we kame te ki siya ko akhiri kama de kwa te borisi ya te koma go XK FM ki
1: kim ta wala ke tik de ya wala ke sibiri ke SK FM ta wala mugi ya kampu ngi wa SK FM ayi tang ya tang kam ka ke ngum ya min ari berten moyon again ayi president Paul Masatile kala manga ngi ya ku ya ngol ngi ati mina ka hu sing agi kin ka ku ke tro kam kam ko sa uti kan tik de ya wa tu tu ka he gi ya kala kam ko uti tro ngi ko la kanu gi ko la ngol ngi ga gani kunan matsin mats ayi gani kunan ka he gi ya un atam ko ngi ga gi dangan Masatile na kam kang he tisan aga ngoshi ya tig digi ge kong jangon a chong digi ngu diwi ua ka kong diwian. Lea de hwen tig digi awa nasnalang ay rati ge profensi ng ay gani kunan agi ya kam kam go sung ua chigang ki ngui yang aya fasi kang he match in match yi ng he tig digi chuke kam ka ngui yang a fasi ng tig kwa yi ng digi diwi ua yi ngole hun. Masatile tene gi au kuyan khale mangan te ki president Cyril Ramaphosa mugu gi hun thot kam kam go sun u vetan ngawgen hula ya ng hechig de gi thogon ngalu kham go ngul ngan ka gani khuna hi agi hun tin ka khoe mugu gi ng batu ya khulasin Police commissaire Sangi au KwaZulu Natal ay wa klangla mo konazi na kam gi du ki Brooklyn ay police ta si khuna gi Pretoria ya gi gi de ng kang hising gi ya kam kam go sun u la ng yang hechig de gi chu ko nisan Boko nazi ngay kongkuin aga ngawshi ka hige gi kama hofu ayi tektayin ki giga kam sung u wala gi chigang wala gi ngho kuni sa utuan dimisa ni kumalo ke chig digi plisan ayi general ya hige ya uan na shipo madon do ya ng he khawit tamni nakam gi gu aga gani kuna yi digi chugin ng gani kuna kwa hige gi kam sung u wala ya ng Moko nazi tene gyan ng ya teke inlak teng ay kaisi gyan watu wa gani kuna kwa ngka higi gye chuki wanan yang higi gye kama yang ngwage kumalo kang hi sing ati ni gya kong kama gwe sung uhi yung sing gye chuan ngwe yang kama kan diya ki gani kuna kwa ng Nasunala yin ki gye kama sung un lang ay ngay ngang tene gya un ay ngaw nirsugu wika ngwa mugu gye ngwa kama gwe sung u cha ki kodiru gye kama ngwa kang gye ngwa kunisa uwa vikoma ngwa chuan ngwa gani kuna America ayi sentrala pefial ayi gani kuna kahi agi ang hiya ta ki kamsung u kang hechik di giya wa kinka kwe kang Iran ayi gani kunan kahi si giya sung u a fiartin pen ka jango ya ang hees tene giya singa kang ama kwe kang aga chong ng kang gige koma fi es a ngawagi Iran ayi gani kunan kang ama kwe kang aga chong ng chik di giya wa ngay agi ng tenong kukwan agi ngoli cha kang aga gani kunan ki kam ay sestak ng sing agi kam sung ustrati ang chik digi awan arumus ay kum kunag digi chung yun watok tatay yi ng digi git kong wa kum yang akuna sing agi ya kam sung hong halima ngang yi agi digi chuk kong wan vetay sing agi gani kuna khawit tamni gyan ng hiyata ki visa president ya ang he chik digi ya wa Jadi, wans kang he agi yang ya wakan ngosi ke Switzerland ay gani kuna kang hige toat kam kama gwe sung uan jango yang he chik digi atuk ngawa Iran ke halema ngang ka amaku ge ya kong ka kwe ke ama kwe hong ngay agi digi hong chong haun. Kang ngosi kang hige digi gen ngwa jenu viyan ay gani kuna amaku ge ya kam kama gwe sung kong ka kwe kang gani kuna digi chut digi niya kanong Iran ayi minister yang hechik digia obeta lan saka ayi wang kalima ngangkang yi ati ni gia kham sung uwa ngole hong aga president ke kengka kwe kang aga gani kuna mugi kham ka vun stak aya gani kunan kang hechik digia chua tigi niya kanu yi un. Kan ngawshi ke kengka kwe kang ke kalaktam ke sujaran aya kuna kang kak digia ngho kumisala yi agia kham kham kwe sung uka kisi mugi hong chu o jala uwa gani kuna kwa n ka te kang he chik de gi chowa na u khula ki ngoli chaga ka gani kuna chang ai fasin Bafana bafana kang he na kam ki gung gani kune chik dege cha bhola ay ngay ki ki tay ki chimbu ki vege yang ay ngay chik den ki ngolin ngung akang ngung ay ngay uan kopo yang ng sit afrika ay spani ka sing agya kamsong ay kaw yang achon ngung ki ngung aka gani kuna kang he manita chik dege ge wa tuwin tak tak ay manita chon ngung chik dege da chuke cha bhola ki ngolin spani ka chik dege uan Czechia's Republic ki kambo yang higdige kung alanti ayakunan. Kamsing akan ngaw si kan sa tinigya sa ngaw sit Afrika ayong ngong kakakla yang chigdige awa tebe kong kuenan kan higdige ngong kwe cha buhulan. Ngawage junu yang gya uwa talin mbatan alaman ngong sing gya sing uwa irsi ayah half time kan sa higdige chugu wana karki ayah khele. Bafana bafana alaman ngong kan yite nigya kamsing u ngong ke veke ya gankin agani kuna gamo sikol chigdige chugu hanai ke tuwe nalon yigdige chuge dopa yirti ngung aka gani kunan. Spanika ang tini gya kam ka donor dak kam ki kowe ngung ka ang huwala chigde gya uha driri yigde gya kog kay ngon sayt kuryan ki gani kuna ko ang hichigde gya omasikol ki kambu ya ang hichigde gya uan muntari yang aya kunan. Omjang ngumya siwiri ngay fasira gam jawala diwi chigde gya uha akhiri kamja dira gya samjang ngumki SKFM.

0: Ame cesika akhiriyat amakhwana ncedi ibori sikunka camene sibori ekliya ko ndimonikantsunga zaro xa yacesika xhayinkarhuyaha falke xwadi oa KwaZulu Natal province ki general lesetsa se nona ikhwamacamsika kwankarhuyita madlanga komisi khwena xa isiki sirhomwa ikwesi yasweta xa ikuzirhaji engeti camsiki xa sorry xa ikasenativeta aneki amaxari matatetinkhwea matsati takuyaku ankaratinki senonaha mekuankarahuita kwitsaunu warako kwitsauku xa ikuzi a dolamse adwerisen inen dwinda sika port sepston ngisiwo sinahi mburunga sikim seri a dolamse sisiwo sinahi size in play ino 541 kilogram koe di paro at 200 miljoen randi ka sidi a falke kadi tsungu ta ko kisi ko him seno na ngia di tsams ki ya ko angratim tsisa kha kham ani ki sesa ani ji ake ko wa sena hi ji khama ku kara hi veta Pretoria si taika o mkunda kwena kwa macamsi ka kuye kwa huruko kata di borgtoko ansuku kuye sesa ko te anya kunka ko kuye Lawrence ma khotlum ki mborunga enge ati vieke ki khasi yeng kamsi ki tsuinka iti ansuku si kans na tenki avasi si kumwande tam ma khotlu Uizi kwa di kwa nunte di kawa di anizi kwa utati Tungu tungu mburunga zi atamsika tesina hifer ina khangi huwa angomta hikuwa Armande Swarti mkim Veta anyagi kwa ika kwa kwa vilile makasana kwa angakati Makhotlu khamme mua kwa kwa iku aniziki Tesina kwa muka ando borgto kwa takiti kwa ima we oruko huwa gurita Makasana wa ka ti hofuna a ina itamsi o siki borg togo takti te khosi ansuku e doka ama kwasin veta. Porisa Limpopo provinsi ki tina seisi di kwe a hulspray ti ki khoti nzwa a parwa 3 milyon randika si dia anakisi woi tinki. Porisa ki kuya ma to kwe lulani ma saba. Aka de seisi kwe nasi ko jwa andeta wo kaiti ndri di hautwa ki nzanin ga ana awasi ya kwa ta kumwa te yom. Nga khana zi ya kwa nga iti hutspray ti si mkunda kaika weki nkama ting eziki ti ya mboro nga ziki tesin ta. Te borisi khiri oem. Naizere mwusi kamanda ko ting kwe na aka di fefender taka saisi di kwe uka eziki odi. Fry a nga o konka o kimborunga tesina tinkim. Tamka tre amkwe nye di yori khamani takkite muna mo fry zi kwa o konka o ki nge di faifu mkwe zi di owa kim. Niger si di ministri ya kwe kwa e anegi te makluna angkati. Dwen dwenda kha kwe na tre amkwe ki o tim a o kaki yalfu di ame ano kam di. Kwe ak anagotin ak kanaygi swirisi na tintam. Amin awagi dema to kwe na Al-Qaeda adaktisen kwe na zinim tesika to kai kuhayin kwe amkuzi hisena dikim. Awumukunda kwe na angaratin tesika Islam stati amin awumanda kwe na tamaka. Kanahe akamsika yaniyari tesina hii kwe amkumburu ngayki anaka twara hitam. Te akhiri borisi khiri uem, kamhete ki siya ko tin iriak amadi kwa te kuborisi ya te kumango, XK FM Kim.
1: Kim te wale chikde ya waling ki akhiri ke XK FM, te wale magia nambugun gawa XK FM ayuyi, te ngia tangin kamikage mnuyomin arverten moyo. Bikoma kwa yansi gigi chuko kha falka, gani wana ki KwaZulu Natal, general, che ya sinona, kang he kwen nga yansi gigiyan kong maklanga komisi at gani kuna gigiyan mga khateyan kamsang agan ngawsi kang sang agya sang uwan ti kang he chigigiyan fitan at gani kuna kang he kahi chigigiyan kong yan kang he komisi atinigya kamsang u kang he igige cha hana ke timbu ya gige ngwa khate ya wa kula ya antiga antiga gige ngwe kunisa kwan sinona akungu ngoshi otisa kan singige chuki tisa ya gige ngwe kudiwa kan gya wa delebs kan chuch antiwere sin ina tuendak ke port substone ay kunan kwa nghim kula gige ngwe kunisa delebs ya singige chuki wana gya wa 541 kilogram aya dolems ya ya malich ngi chig gi ko 200 million randi a malich ngi seisian ka he falka ki chu wana wa ngka n sinona sing ateni gi a khamsung a khwen nga ka he chig gi ngwa o kuya maklanga komisi ai gani kunan ki dolems ya ng ki chigang he ti gang o chagan chig gi ngwa kun sha kwan khwen nga ki pitoria ai hofu gani kunas sing ai gi ng te a kham so be sa kham ko um la ya ng hitik de gen ko panga ya ein ka in khol panga ko de gen hati sam ko gi khap khan e kan de a khunan no no sma kho kho kla ya ng he kho tem ni de gen ho de ti san ve ke ya gan ki a gani khuna ka sing a chik de gi ki khong an khol ya ng kya chu so be san ka ngo shi gi a was ng a de gi ki kham chan ti sa ng chik de gi chu um an ma ba ka ngan tatu ka hia gya khamsu wa mokhlwa ke gani khuna ko amku gi ka sung wa la ya ang ya gani khuna ka gya wa arman swar ang mong tayan ka he yi khwitni gi gi chu ang ka gani khuna lele moko shana ya ang he sung gya kha gaw gi khula a chong yi te ni gi gi chwa khate ya wa gani khuna ko an ka ngaw shi ka sung gya khamsung gi ti sa ka ing gi gi chu ti sa moko gi ko shin gi gan de a khuna sung a te ni gya khamsung a gani khuna ko an lipopo ai please again ya de kitik khwa ai cz tik de gida chuin ya hood spread ya kunan ka hi de ge chuin mai ki gandian kan ngo shi gya wa jwa ya sing de ge ki wanan ngawai ya marich ng ge ko 3 million randi ya marich ng sai sian please ang ko hana ko lani mashaba kang hi again ng ngate khla ko cz ka si de ge chuki wanai gya wan tho kang hising ge chuk un ngan janin aya gani khunan he ge ge sing ang ki wana jwan ka ang he vi ko ma ko ngi a please ang gani khunan ge ki wana hot spirit ay gani khuna ge ang he te gen khalam ngang khala pang ka yo ora ge ya ga ho fun ay gang da sing a ge so bi sa kham ko ngi gen khala sing ge ge wana ngaw yin jang hum ay fasin kolen ng itmina ka ng hinchig de giya wana khira ka ng hiag yang hera ge chik chwan ai fafin diar tak chik de gira chuk ka na kam ga gani khuna ke dila kam bu khunan khamsang aga chong chik de giya wa twe de aga ti ka ng hinchig de gen ho kuna durin khamani aya dila kam bu khunan ka ng hising giya khamsang wa ngai aya fafi chong gani khunan jera ai ngol ngun tumina ko ngiang ya ta ki chwa ai 2020 ka sin agya khamsung wa ti ga gani khunan ka he tropa ai alfo chig gi chug ka wa ka chon he sacha chig gi chug sa ko ma khui ki ti ga gani khunan glup wing ya wa tropa ai gani khuna ki kwang he chig gi wa alkodan aya kani khuna ka sing atini gya khamsung wa janim aya kani khunan ka hiti kan chig de gem ku kunishan gulupu ye se gyan mun ya de chig de gya wa ismalet ayi tropa gani khunan kwa hetim ha kan de gem ku kunishan noi yang kya yan yari aya chong gani khuna ke dila kambu ka hiti ge ku nan cherang aya khunan kom jeng hum yi ya akhiri ay fasilikum jawla diwitik de gya wa tiniri kom jadira gya samtang hum ki iska FM.

0: mangkaman naman swang kisang ngan kwa chika jom tungaw Peter sang ngan kwa ya di man ni kisaya Peter maso manit aman tani kuna
1: yo tungta igwe maso ang kwa tungka ngama kwarin ng kama kwe maya ikwe kani tse da man ngi tse to de kati grafa
0: yo isa ari mitungta mesa ngan man aman ikwe sara lu kuman ngasen ngama soma ng mitali sing mi debe yukuman ngit ngawa juhu masin ng kutete ki kaun kabakam tum katim deo tana uke yuvwane ka program ngui yasi gama kai hang kai tisumu
1: ito to silami tali santem dona kasi gama kai

0: Kami cecik katin iri tegi kama kan di bapa deradu en kama kamski cecik katin a asih bori ektiago di monikan zunga. Kosatu kenang esika avasi aku tati a provinsi di South Africa kitin ziki tui tui etaho tati. Anak ayaki tungiko kwain tati hozi di paro akuni sandiro tiki. Fakbon federasi angkara ting kraha a sa anu houtu di paro ata tresika andiro nako susena den a tamsi o siki zawiko kiawai te sereji tinza sene mousen uite vem. Ko sabdu angkana angkara ting khana do kate kwani tui tui tesina de rehiren na waka yo ana aninza ana khana te khodzia mwako subu subu kata. Fak verbondi na khana tsu kara waka te houtu di ngruya di paro di ken gwe ki tsuin khodzi mwen ko kom kom keita. Na waka di mwa di presi a sa anu kraha ata khasi e mwen ko kuruk e tia kwe na South Africa ki anako dina tsu serizi a kiawa kwe kwa nasi ki. Polisi o Brasil lotes refiri ta kiti nga we kapse flak teki khasie kom karakwe sika ha uka etu sika firi di kwe kawko desina dinki o dinki. Kwe kha kwe tumwa dinke am kwe desina dinki tsozi khropu kwe kukwe sikim. Polisi agi kwe mako kwe novela potelwa aga de kwe an oroko te o kongu ta kwe khasie e Kauku ani ziki desinati, ikhe amkwe desinati porisa kwa stresika sesa kuhan tamziki tzoji khurupungi kuzi koma diki. Dri dikwe a toka sinako ha, Britannia kwarako ya din wesen kuka Rachel Rodney Saunders kwa zulu natal ki 2018 sika tumuhi mborunga siki. Saifuddin Dial Viko kam wesen Fatima Patial no Malawi ka kwarahi Musa Jackson ta Durban DC tso kaika oiki ho witin kwedi mburunga gim statina atra din dri kwena khana he borhtoho ani ansu ko je tso tso wa ko mu ina zaru tsaiji ami kaun kwena ICC ta tsi kwena ndeta ndota kum hirita Saunders se kuka haka e tsu ni sa tsara go di anya na tsawa ke tsiya go blome di di go tsase na go ya South Africa ka a go jamu sa ya in tsamsiki umwe tim dri mborunga he go tin kwena gana he nka umwe khere na go no sere a akadi banga ke tinya a kartia guya go se a go tsa go ja nka Te borisi khiri oe. Iran si nasnal na kwena kwa eita din rati na kwa yako angkate. Tse sika sestaka e saisi khasi e khasi na khotin skepa ji khu wananu sa khai oki. Si ato ji strati hormusi ane kwese kanyama kwa kwebe ta. Khozi kwa kai te fer inaf de stati Amerika ni Iran ta khasa ane ki mbapire e teke nanti tumu ahi sena ko haa ya mako kain senta. Mbapire kwa te kou kwa te zal kai zi khazi he nyam sena ko kunu. Khuwa tumu kako wana ko skepa zi khazi e nyamako siye zikitama kian titam. Iran kwe sika manda ko haa strati hormusi ta kite em. Kam gwe saisi karakwe tin kawku si kwen kwe tesinu, iranu si ki kwen ans na tin kam si ka tritkiri na tin khoji khaji he tseka ka sintam. Ske patlok an karakwe tin siye ziki nyamako khana kyan kata tin kam si ki kounu, siye o ki ske paka zawako kwena dama khana zawji nyamako kom kata. En te tin iri borisi khiriwe. Kame teki toalfiri e kamati kwa te kuborja te kumago ekska FM Kim.
1: Kim cha wale chikde ya wale nki tinirika ekska FM ta 5 manita ngamdi kwa wale ng. Te yang kia tangan kami kagi ngam ya ming arverten moyon. Kusatu kang he kalak kam yi a chikde gya kamso profensi hong ek gani kuna kang he tuy tuy gye tuan ngalu kama kwen. Chikwan ek kisi chikde gya kawaga chongan. fakbonde federasi kaheteni gya okuya ngaba ke gezi agane kuna ke go ke tohun kan higya kamkama go shwa place on agane kuna gye 3 to hi khama kwen ngawshi kan ku satu teni gya ngun ya wan khala mangan ta ke tu tu kan si gya tu tu gya khala khama go ngol ngun atmina ka hun mugu gen khamsa ofi ko mangan agane kunan Fagbonde federasi kan higya ngwa khama go tu ka khisi ke gani kuna kwa ang ka gya khale u chan aga chon ngi tuyan yiteni gya ngun hata ke aga place wa hun khale mangan gira tho kalo khama khwen kan hiteni gya khamsa wa kan e ke go ngwa ke kraha aya kunan Polisa operasi yi ngtik de gyan ong lof des refir aya kunan ki kapse flaktan na kam ki gung aga gani kuna ka ang hitik tkwaan ay firi sing de gye chukit hakta aga gani kuna kwa an kalima nga polisa ate ni gya ong a tama gung awa on rsugu ki gangan tik tkwaan nga e tik de gyan ngwe sa akuya ting haka aga gani kunan Polisa ang ayo kwe hanak ong gya wa nuvalo potolva gya ngung ya te ki kalima nga ka ye a gya ong a tama gung awa ngwa tu ki gangan kang higya watin hagan gani kuna gigi ngoi kama chochi ay ngulupu ngai kang higi ngoi kondisan chik kwa dris te ni gya thak dog ng khala mang ngang ge chik kwa ag gigi ga chuch ang higa gigi ga chu wan kai si gya sing wa ying gigi ge kama britania ay gani kunan richel rodney sang higi ng kozul natal ng akuna ge kau yang kya tibersin argentin sing gigi chuch ang shag gigi wan Kolektum ga sing ateni gya kam kama gu sing u la yang ay gani kuna ga sing gya ng derben ay kuna magu gya sobe sa kama ku yang la yang ke mulavi ay chik kwan chik gya o Musa Jackson ka ang hiyak gya ng hofu ay gang hisang ay gya sobe sa nga wagi kozulu natal ay kunan Kalam ng sing agya kam sing u tisa ka ang hiyak chik gya ng hoge tisa magu gya kaw kaya ay gandeyan ay kunan kan ngawsi ka ang hi ofu kakay ng yingi gya kam sing u nulan ay gani kuna chik gya chuki sa wa gani kuna kwa ng chan ay fasin Iran ka ang hi agya o kuyang kalam ng ka ang tagi kam ay sistak chon ka ang hi kong takwe chik gya gitigin na ay gani kuna kwa ng ke ngai ajik de gya ka nong po gan e ke strategi gya wa hormus aya kunan iran ngaw ke fi is a khalam ngang ka ajik de gya ka ta khuin ka he ngai agya chik de ka fasi he wa to hun chik de gya ka wa strategi ya ngi gya wa hormus aya gani kunan khamsang aga ngaw si ka he iran gya ngun ya ta ke wa to hin de gya o ngai chik de gya ka wa strategi he gani kunan tam a sister chong yi agi ta kwa tim ha khuin kang hisingia khamsung wa ngai gan ge gen ong ngoli chagang aga gani khunan kun yang aga ngoshi teni gya thom kham ko sung wa vi ko ma ka ang ki gang kang hi gya tin chi gya ti ke ngoli aga chon gani khunan kang hi singia khamsung wan ta hung aga place wa kang hi gi thwa thui kham ko en wom jang hum yi ang hi ya tin ri ai fast game chawla di chi gya wa tal firi kham ja di gya sam chang hum ki iska fm

0: Kim t'a chick de ya walin ki tal firge iske fm te ulme gyan am bugen gyan iske fm iwi ten gya ten kam gya gen yami arivertin moyon nur kapu yang ki daglers aya kunan ka hi plisa ag de gya un ak kham ko ngwa ngwa ba to ke chick kha firi ying he chick de gya chu gen ngan ak kham ki fal refir aya kunan ka hi wa to chick de gya ngi ulin chick kha cha na kham ki gun ag gani wana sing de gya da chu gi wanan ka hi firi gings de ni gya kon ni wana de ni gya ngwa kham ko tuwa khale mang ngwa Lisa agia kham kham go so tigan ga chong ngi gya kham sung wa chik khan ai twen da yeng gi chu ngi wa tho yang ay ko nan ka sik ya sung wa khom yang he chik gi ya wan walus ay ko na ki chik gi ke fir khom ay ga ni kuna ko ahi gi gi chu gi gya hi ti kang gi ke kun san chik khan ai fiat tin sing yang ya ti gi gi da chu gi khwa chik ang ga chong ga ni kunan ka sten gi ang kham ko tu yeng gi gi chu gi kom akak o yang hichig gi ya khalemang ngang kang kang sing agi ya un ak kham khoi ngo ya chu shu be sang ngwa wan captain lawrence mahot lo yang hig gi yang un pitur yang ai ho fu jang kang he sing agi gi ya shu be sang ngwa gi khulan chig gi ko pangan khula ang sig gi wan ngwa gi ya wa ngwa ka gi kula ka khanu ke chig gi veta ai gi ang hung awa kham khoi ngwa ki kam ka panga chang ngwa la panga kau yin hichig gi chu gi pangan khulan alamanga singi atini gya sing wachik anki veta ya chong ka hichig gi khali uwa la yang ya gani kunan la kam was tini gi gya su bisa kham ko anga tisa ka hichig gi ngu tisa mu gi ka khayan ek kan de ang kunan frikisen komisi khalamanga ka ang agi ang ya ta ki i achig gi gya kham kham ko sing u provinsi ya ne kha gani kunan kwang he hangula hunchig gi gi ngo kunisa u ngofi koma agi tutu uwa gangan na vegen ay chong ngang kan chig gi wa yirste ki chig khoi ng hechig gi chwa ghalai ege hangula ka gani kuna ka ang hechig gi ngo kunisa ngo yang chig gi o november ay gani kuna au fie ka tene gi o kuyan khalma ngang kan te ki vi koma kan chig gi ra thon ngalu khama khoi yang chig gi chwa ghalai ege hangula ka gani kuna mugu gi chon ngai kulusung sai mama bolo yang hegia uan akak au kakang ya ovi ko makang gani kuna gyan ngun ya ta ke igya kham sang u gani kang hi hangula chig de gya kunisan aka drin tun dakh descende duma aka kam ga te o ke son da khan vi ko makang chig de gya kumisala akhiri ke khoben ngun ga te o ke faifiri ka hi chig khog de gya chog dhalin e ke hangula aka gani kunan tang hum ifasin Minister ng atig gya kam kam ko sumo ko timi sorry committee ay vi ko man ka gani kuna ka hi ag gya pesuk te ya kani kuna chig gya wan in dalang ay ya kani kunan ki chig khwai ng hi gi kam ngol dulging ag gya gani kuna ka sing gya ko le kam ko ikan I gi divi wai ngol ng aga kunan creator ay kani kuna ge face run sing ag gya kam kam ko sumo chig khwai ng mugo gi ng wai divi wai ngol ng Minister yang jawab justice ngawa ke kam ka pangak angol ngung gani kuna ke please ang aiwi yi agi ge ta besuk de kalaman ngung ke chik khoi ng ge kula khano hung ke kam ngol dulging ge gang agani kuna mugu ge ge hung ngawan ka ngausi ka hi gi ang ya ta ke kalaman ngai gi atung ngawa hm ti kang achi ge ge hung chung hau chik khoi ndi wi wa yin ngole am chung hum ye ng ya tol firi ng fasi de gem cha wala di chig gi ya wa ye ne ri kham cha dir gi ya sam chung hum gi sk fm
1: me tsi ka tol firi a ma go firi minute is taking ge khani ye te bori si kum ka kam men di pamba ti ra do ng ai ka kam ji tu wa khata ki tek tir ta tina si bori ek ti ya go ti monika njunga Pori sana Douglas I doropen wer kap ki tingi gyao je nyam kara khatia ha firi di kwe a tua ka fal refir ta ki tim khom ke sawa tin tam se ka tua si ha ko ai tin kim tam di choro u ka e thu si ka woi di en firi kwen qia din a ki se sa ji klo klo di kwa nu ya tam kwe woi di an ki to ma tin tam Pori sana a ka te tsisa ga nyom sen mo so bo di tua Twenda khadi kwena a plus ya falesin ole le firkwisika uwa dien kamsiki nkhana ji tesina dien tam. fiertin kwena khana aniki we oroko kunya go qala ting tuwe tsai ting tsamsiki o ekwe a dedi qawa di ania tsase na khoi captain lawrence ma khutu pretoria sim kunda qaika we ke borg to khoi kham me tsase na khata nima ewe go hai mborunga veta ki sesai go ha di tsitsirika a dedi omba pirana ndom ana ko tesina hi a te am ndomai tia kim statina ko ya ko angara tin khana anisika kai te khwanu te aniji sesa he khasi e tse sika tsone sa tswa e sina to ndi kumborunga ji swirisina ko tsam sikim tse sika tsain kara ho tin ha khasi e tsai ko en kai sa bor to ho dakti te ho si paro e ma ko e ki si a goreta tkhono khabana tsai ko ji kumago ferkisen komisi kwena a karatim khana tre go tsama ke registrase ke tsao ka ita timba pira je khaji he tsekara khwati ni kha province je ke ti kha o e go nguz ke go di ame go e je ka khuru ka go tam na vie ke nyam ka registrase fial to go e khasi e tesin dati november en ge tes na go kha ku sikim wo fie ka ke na twa ka ti tse sika South Africa gin ana go din kwena ina tswenje ya sia go sesa kara go mumba pira jike gwanamka itsa tswenje din reta sai mama bolo an ka te 320 ga ge onguji khaji u sika satra da ga no sonda ga ta kwa macamji a re kinya na go fir irin e tau jike khore seno mbunga na tlare go tsao ka ta din te borisi khiri oe minister na tse sika zaro areki ha khana anegi e daraje ta ho da tin lindela ta ti tengu ta kwe creers dorpo ki ti vesrandi anisikim minister justice di a muna mo kai ko no porisa di a ko akara ho tin daraje a kun ka ta toi toi ji tse sika South Africa ki hisina go ha o mbapira kwe na ti na khanki wa kai te daraji te oi ko mui an tse an orko tinga jindota i re tam honer ti sai si kwena khana he e tse sika khu sina ko khana mu ji ka kyare na khwati ha sit africa ki an sina hin ki kha e te 12 fe bori si kher o e tame te ki sia ko en ire tama te kwa te bori ja te komago xka fm ki

Kimce wole tigdi ya wole nki yenerige eski efem de olu megyan ambu wenge wa eski efem ayuiten gya tan kam gagen kham yamin arverdin moyon. Maklanga komisi kang hi a tigdi gya kham kham gwe son u kanu yi ng he tigdi gya wa kozulu natal ay akka kaw yang gya o falka ay wan general li cheya sinonan ki ya kanu hum ki kang hi a tigdi gya ng awa vita ki gani kuna kwa n. Sinona kan he a tigdi gya o kuya dali mpofu ke gani kuna kwa mgu giga to kam kam gwe sun u hivi kwa mga tigdi gya o falka aga gan kan ngawshi kan stene gya wa sun u ha braha diri ya higya wan kan bol nyoshua ya ang hesingi chuko kha vi kwa mga gani kuna kalima ngangan ge vige aya chong kan he a tigdi gya mgu komisi ay gani kuna tigdi gya khate ya le ya ang tigdi gya mgu panga ya eh kan higya wan kan he a kokaina aga gan 541 kilogram aga gas ing bagi ke wanan por substone aya kunan sisi buloy yang hitik de gyao komisaris ayo ko yana ko gyang ya ta ke mpofu halmang kang achik de gyang ang komisi ay gang kang hiya khoitam ni de gyang ha khatte ya la ya ang aya gani kunan Ferkisang komisi gyang ya ta ke 70% de sit Africa yang achon ke tik khoi khaw tik gi yawa 18 ka tik ni khin tin aga gani kuna gi un chimbu ka hi gi un angawa mai ki hangula kan tik gi ho condition of ye ka ko hena ka gi wan si mama bolo agyang ya ta ki khalman ka ang yi teni gi kham so ko me ki me gani kuna gi navi ki ya tik gi ga chu hana chimbu yi gi gi chu ghali gi hangula ka gani kunan hmu yan tik gi November agani kuna gi gi chu ngaya nakam ya chigde ge te kuya media ke gani kunang de gya wa chiren aya kunan ke mako ge ga kam ka hangula ka ang he chigde ge ho kun sa khau ya ang aya gani kunan tom tom go sung u ki ngui ya ang aya chong ka he gya kam so ga e ke fi ko ma gan chigde ge wa sar si aga gani kunan ka se agya ng ya te ke tiartin ke yuli ka te u ke 32 ke october ang ho kolasi kang he fiko makan cik digi abilasteng agagan cik digi ho kondisan kang ngawsi kang he gyang ya teki fiko makan agagani kuna gya kham kham ko sing wa ngui yang he cik digi yuling agani kuna yen ga te uke tolfu yi cik digi ya kumisala ngaw fiko maki tru ay gani kunan kang he tini gya kham kham ko sing wa khaliman nga ki agagong gya wa Johnston kuba yang he khatam ni gyang ya te ki fikko makan gani khone gya gol kham ko kan anka achik de ge thong wa kan en chang I fashin sipabu ai anka ko hong agyang ya te kin khalam ang ka veta ya chong ka he sik de ge chuk kan ama khoi ke president ke khalam ang ka ge khon ya 5 year old khon ai sewa chong gani kuna ka he vik ko ma ka gya president aga gan gya un ang wa kan ek ek kan yang ala ngau si kan cik de gya wa Emerson magon gua yang he gya wa president ya gya sipabu ai wan agia kham un anga viko magi ganga te uke tubrasen diar tak ay gani kunan te kan ak khisin de gen un parlament ay ngun yitu honor ti steni gya kham so ave ta gen khale mangka un ka he hangula chik de gen ho condition yitwen en fiar tak ye gya wa parlament ay le de chik de gira chuke ama kin kwe kan ak gani kuna ki veta yang ay chon ka he gya singa tumina ka chik de gen un sibabu en ay kunan kom jeng hom yi ng hia iniri ai fasite kem chawla diwi chik de gya wa diwi ri kham te dure gya sam chang hom ya khoi dam wi ke iska fm

XKFM no 107 nxenxeke nigara games samsamo sincando ke camtsake vinka camtsake bailando amsafite ncana ke mtsawola ngqhamu qhamuka qhamusethe ke twi camtsake ahmonete ke qhuma ngqhumwe intshawola ke uqequla qhamuke thimbo yawo minqabo Vincent Victor no qala ke mtsasika maqhati ti ati oke wole yemtsapu famtsawa chanqa qala camtsume qhamusele ke qala awa Freda ke de 19 de June 2016 tuna ke mtsawola ke uqequla ke uyisena ke mtsafite ncana mtsatane ke sa wa bailando ke vinke camtsa tsine ke mtsapu qhamu ke atshanqa ke uyisi qala ke mtsapu anqawa wola ke kam-kam-kamse kumang-kamse kimsa sende kaya wala wakamse kaya tuwi at kamse gerta kamanita sa sagaw siya na hiya Raymond kumbu talat at kamse kumang-kamse kaya wala education na program kaya talaga wala wakamse kaya tuwi gerta at iwa kaya wala kamse kaya dri iri kaya kumang-kamse kaya tuwi siya namsa wala kam-kam-ka kaya tuwi siya namsa sende kaya kala Frida kumang-kamse cekko ulu ko im cekko mseng ya gawa awa msa navigit on msa navigit msa duit ka msa truta akhe ko sisi ke e kam sa givi ka chon ge kala kam ge akis ke mon norten sio na ge ne ha desing im sa chimbo kala msa tene wa wala kam sa ge fireri awa ngmi im sa sawa ko thale ge khidam ge wala im sa singi titi kam sa ge fifiri ki kuman ngum sa sam sa bol ku ngum ya tangi ege wa walang ya agamam sa gifiri at yung isisiri ng mga buong kanu ko si talagang gifiri dahay dam ko si mga kaming nawa kita talagang kami at yung mga buong mga si dahay kanu ko talagang kami dam sa mga buong at yung ko si kalam sa kwa at kung wa awa o kung kaya pa si kam sa singkagi mga ring hui jiwa ama ko si si kaim sa atwisa kaim sa ang mga tuwa kaim sa singkawa sige kam pa si kam sa ring hui jiwa sa unawa ka, sari mo jiwa ka mga, sari mo jiwa, kaming nga ka usisi ka nam, sa tuwa kini, may kata tuwa tuchi ka na, o may kata tuwa, at tuchi wa na nga na magata, at unawa tuchi dole, ka usisi ka akam, sari ka kawa ko, eh, kam sa alung sa kama, mana along sa kama ka usisi ka imsa nga watu, ke chihim sa akhe kwa ka usisi dam, sa sam sa fiti nga na chwe, David Maya ka amsa ke Liberian Galo, sa fiti nga nam, sa kalakam chumay, sa titik agamit ka akam, sa kituwa, sa kihitin monita ke chimwa,

0: ska FM 107 nqeke nehara game phesa mtsamo mose ncandwa ke David May ke camtsake kuma ngumke mtsawala camtsake ke twica mtsake 14 minute ke chimoy mtsawala a ngumke khamo ke tsake mtsatsho qonqa mtsawu ngumke qala chimoy frida gai ina singiqala ke mtsanqule ka qhuma qha camtsake qwa ngumke ixhaxwa mtsake qala chimoy yaqhuma ngumke mtsatsa titi akamkamqa mtsindeka wishigana mtsafa fitencena wa liberian girl mtsafa fitencena mtsake qala chimoy mtsatiti ke uqala mtsasake mtsawu ke qala mtsatsho akha ngumtsapho qhaxwa ka time sa game sa titima e tshwisisi game sa u zalo tshwisika e game sa atlo ka wisi game sa tui a tso a ka wisi game sa a gulitsa a time sa game sa pasim sa atu sing ina ha tshike game sa sing ka tlo zalo sa tshike kang sa o sing hi a wa tshike a sing e ka ha mo tshike a ka mo e ka nga zalo tshi a tu to sing hi ka ni tshike ka khotlo e o tshike kang pasim pa nga tlo ka a wa ntsa jiwa sing hi quality ma kang wa tshi jala si kuna kole maka wa kwa he kama wa kole maka wa kwa he hijala van kawishi shika e he asing he akala kawishi ke alo se kala awa asing kan nka e nishi ka e nkama ka nage kawishi shika e asing ke kwa jala van kanyo ke mse kwa sing chike he he mcha asing kuma ka ka mse gomi ka mse sing chike he he kawa mse ka ka mse tani uka da chiwishi shika e mse pasi mse kala ka e mse along sa wa msa chigem sa along sa chigem sa kanwa awa chigi sikem sa sang uwe kanwa kawisi kana akam sa dikem sa atwa o chigi hekwa pasi kam sa khamo chigi hekwa pasi kam sa wa kam sa tena sing chuma kana o kam sa tena atwa chana da kam sa tena agul ka chana da ka to chigi kam pasi msa kuna kamika awa to chigi kam pasi msa kuna kam chiwisi sikem pasi pasi msa sing hai awa kaya a o chigi kadangu singi chigan wa chigi ha atia a chike ka singa ya buka kama tuwa ka hira ni chika alchawkami chika chikami apa siya kuna singa apa siya kuna guga tuwa ki ni chika ang ta makuwa panga humata kwa guchi humata kwa tung chike taka ta akumamika kata jalamine chika nwa anyantake pasi akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ka chiga gulita a eha toa ke ne chiga masin da ke ka kangami uchiga matko tusa da maka jiwa chinji ka wisi ka majiwa ngam ka wisi ka man ka wisi si titi a sing kang au titi a ama ke ka jala ama ke ka kama ka kama a titi ndo aya fustan da ke ni ka ka ngin o ka ka ngasi chiga ka tamko ka ngasi chiga kwang kromo pasi maka sing hichiga wan o kwa kam sirim sa gya chiga him sa sing om sa gya chiga him kang msa kisa he ful ke ni kajala tam sa rang jio gona kham ka sa kwa sing ke ni kwa him sa sa chi ko him sa sing chi chi khisi ka him sa sing o khale mon rang na sing chi ni man khale ngo sing chi gi sing ke gi gona o chi ke gi gi sik ya long sa ko na ke asang he ko na awa ka e a long sa ada ke a ko ana ke a thang he a ki chi jala sing kai give ka kon hawa ki chi kang pasi ka pang ka khan hewa ki chi ma kang pasi a kham chi ma kang pasi kang a angwa chi si ka no kang angwa tu da wasin ha kon angwa tu da person ke gini ma chot jala kwang o ma chaw kwang ta ma pasi ma chami ma pasi ma ni si chami ke gi chi ma kang a ka jala sing kai pasi ma ngom chi ma kang jala sing kai pasi ma kham awas sang ke kon a fa person ke kon ta wasin ha ke gini ma pasi ma ka ku sa a kang ko ka ki kai mapasi masing hi chiga e hikang si akala to mi chiga ka sa ngo to mi chiga ka sa fur ba kami ka ba mapasi kang ma kham awas nga ka thigi singi kona aw fur sa na ka gisi ki kona tawang hai ka gini ma tapasi ma ka go ku kham chiga ki ka ma da pasi ma go guli ka chiga ki ka wan ka to chiga an to singa kuna ka to chiga an to asa ya kuna ta asin ka asin kuma chiga no ta gumo nui ka e atu chinui an ung de ki chika e magising uchiki magisa kya chike gachi jala sung ta chua nishi ta chike wakil ta chike ke mchi nga u mchi kona ma negi tama ta ki wana chika ki kaya mchi problema sema ki kama mchi ti jala sema ki kama mchi kao gising magi giga ki kama gani sunga e ta ki wana chika ngu o ki chiki kama ku ingo si asin kuma chika e ta adin jala ka ta asin jala ka akua ka ta akua ngu kulitima yake kama kulitima ji kwa kikam uwa ta chiki wana kwa nyingsi kulima ki gwa mikam uwa mchi planisi ma yake kikam uwa te nga chiki kama chika e kawisi sika nwa kanga watu ta akawa sing anga watu kata kawa nisi ka ete gini ka e heka kwa nyingama mchi wishima kama pasima kama Titi singa e ma singa tiki e wala singa ma a singa tiki kausi singa ima planet ama kamuni ya kwa ka e ma wa kama kwenye si kamuni ya kwa ka e ma ngwa tiki e ma kama kwenye ma kama tiki e kafasi ma kamuni ya kwa kausi gana kang awa singa ya kwa na kausi gana kang awa kwa ta ngwa tu tiki la gisinga wa ngwa tu tiki singa ya pasi ya kama kere ta tiki kalam sa kwa kwa msa pura kwa sana wa tiki msa singa sa rengwe blay msa e dia ka im sa sum sa dia ka im sa sa ukai him sa ke asin ko ka kam sa gam ka kam sa kai ni chi wo chi jala nam ka ta ka to chi chi jala sang ki mu ko sing chi ka ka ng ato nam sa sam sa fit ta ng nam sa program ki ta ng ki ta la cham chuma
1: Mzansi, hierdie jaar herinner ons daaraan dat Suid-Afrika 'n nasie van moed, veerkragtigheid en vryheid is. Van die vroue van 1956 tot gesinne wat deur gedwonge verskuiwings geraak is en die jeug wat ongeregtigheid uitgedaag het. Ons reis is gevorm deur dapperheid. Vandag staan ons verenig om ons swaar verdiende demokrasie te herdenk, gelei deur ons grondwet. Sluit by ons aan wanneer ons op 18 Junie 2026 amptelik 'n jaarlange regeringsgedenkprogram, The Milestones of Freedom, bekendstel. Skakel in op jou gunsteling nuuskanaal en volg by Government ZA om die gesprek aan die gang te hou. The Milestones of Freedom, eer die verlede en lewer die toekoms. Die boodskap word aan jou gebring deur die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, GCIS.

Ixka FM 107 kunxekene gareke mthetho samo sencandwe ke camtsha ke iqala camtsha umay awanithe mo master KG ecamtsha ke ola camtsha ke ngifuna wena ola camtsha ke drink camtsha ke siwo monite ke chimo iqala camtsha ke Friday ka MC Titi maga cha namse sike ke yaqhumqala ke iqala camtsha mo MC singimtsata na aqhuthe uTitiya e MC Abraham qanqo xoxe iqala ke ka umtsha saka usina himse xhuma ke ngawa ke MC Abraham qanqo he wa ka wishisi ke ipasi mtsa sing ngike ke mtsata nyo jiwa iresta ka tsaka e ka ngwa tsi jela sing mtsa ka wishi kana ka khamsa mtsa ka tang ke blay mtsa moni mtsa tang ke blay tsike he ka ngo mtsa tswa kwa kwa mtsa tang ke blay qali mandwa ke tso wa tsike he mtsa a mo a tsinji tsika na ha wona ina ga tsika jela mtsa nwa mtsa tswa o tsinji tsigisin o mtsa tontsi ke ke nem kana ka ka kona nwa mtsa wona tsijela gisin da ka u sena ka mtsa ke tso wa tsike he wa tsijela mtsa sinde ke tsike he a wa a ngi khonqwa a tswa ke khonqwa ka u sika na ka ke bahania tsike e kang a ke long sekwa o tsike ka sike qoqwa tsia qeqe ke qoqwa o tsike a qeqa ke long sekwa ke a mone nkhosi nxa ya tsiqhokisa a mone nkhong re speaker tsiqhokisi ka wishi sika na kang a mali ya tetiano yene ga tsike he a qoqwa wa yene ga tsike he kang a qwa ya qwa a yene ga tsike qwa he a qoqwa wa a kana tsamusi se o nqhale mo nxa ya tishara ngene o ga tsiqwa fra tsiqwa nxa fra o khong nxa fra te e sa sa nxa yo sa sa qoqwe ka wa ku ke ya a kungwa o sa ka anisi tsa o sa tswa fursa ka tengeni tawa e a jitso kona nxi a ya ke a kona ka ton ta tsinga ma tsike msima ke khoya tshoda kona ke o msima ke khoya tshoda kona ke msima ke khoya tshoda kona ke panga ka wisi kana a o hatisa aka e he ka ngo tsetse ke singa khonwa yi e tuto nxi a yi e he yin tuto o wi ke lo mo sa yi ke kwa wi ke tswa ke tsike ka mpasi a o ka wisi kana tsa o ka tsia tik tik khamo ka tsinawa ka wisi sike a nga a mo ne kwa wa ta ang ora fursan tsike tse ndi ka wa tsike tane ka ka khoya ge a o ka wa qatso ge ge a o ka wa to khum ge a tsisi ga no ge a khamo ka a khatso to ke ke a khale mo nwi a kone ka a wana tsitshwana o sa itse ke qinqe se wana tsitshwana ka mo itse ma ke khango si problema ma ke ge tsang khale wa ka wisi ga no ka ang tsike a sing qoka o tsike ka kha guqwa ka tswa sengxeke ke netsike ema ke go tsike ma ke qankha kha flo bo kha mo tsopa sima kona go go mo tsopa sima po mo kona go panga tsana tsika e a tlhongo tsike a panga ka ntumanwe a tsibe a ka ntumanwe ka ntsibe a o tsawa a plan u sisi a nqonqo ka ntumanwe tsitsa o da tsi sisi tsoa a gqome tsoa tsike o ka o qotsi ke a ke plan tsa qoka man ina ga tsike a tlhonga qala ina ga tsike a panga qala kang ka ntuma a kha nqeya o ka ntuma ka ha kha go tsike he a o tsawa o tsike a qinqawa o tsike he a seng tsawa he a ya go litsa ka ge nna mo go he ka ka ke a ka go jela o ka ge kwe ka ke tsawa ka ge kwe he a wa seng tsaya ka na ma tsike he ka tse tse khamwe ha sa a he ne o a ke o ke tsika fa ke tsang go tsia fa ke ke go litsa tsi khamwe tsa tsi khamwe ke go litsa o tsi khona tsa nna nka tsete ke ne o nta o nka mo tsuku nxe o sa ke mtsima ke tsoma tsi problema ma na ke ke se ne tawa e a ya go go tang kwe sa gandia e ya kuwe tam kwe na sake sake tswa kwe tsi o sake gole tswa o sana ke sana ke ya tsanga kwe tsi tswana ke ncinci ne shika ncinci u ka tsede ke ne ta o tsama go ncwe ta ka ya tlhaka mang ri de i tswa go ka i tswa go ke tswa go ke tsike ke long sa ho tswa go ke tong ho tswa na ke ka thoshi ga no ka wa tsike a tswa te tsa ke a tsela mara a go di ga re wa tsa go di problema wa go di ka tswa go di tsike ka wa ka tsinga wa ta go duga ta ka ngaka ka tla da pasha sing ho ka gene a mane wa ta go wishi ka na ka afristan ka ka ka fa mane wa ta go wishi ka na a jala ko tsike ka a plani ko ka wa na plani wishi si a nno a plani wishi si a tsinga a plani wishi si a khama plani wishi si a kamwa a sing ko ka wishi si ka e jala a panga ka wishi si ka e jala ta so tsing e ke ha pa si a tinu sing o tsing e ke pa si ka a o jala o tsing e ke pa si ka o to wa ka wishi si ka e ka ya tia a go sisi ka e kang apa si a totogu a totokwa a totok kolika go sisi no tike kang a seng ho tike kang a long sa wa apa si ka seng go sisi kana nge ke ke ne ko e he mo jala ka ka ko e ke ma tong ka ka ko tam ko da mi mana wa da khali mai tike ntora jala mana wa tike ntora a kha mami a plani e nna
akona singkare ke kadzala ana mar angcetswana tsikana atsi angcetswana problema na tsi angcetswana qatswana tsi angcetswana tsiwisike he hetswa tsi a ta makatsi a tetene tsi a akatlavan akatla o ina gatsike he kan sia sia o ina gatsike tshomwesa ina gatsike a khangwa tsi kuvanga akatla sa tsongla tisa ta ke ne dawa jugi sa ta ke fra jugi tsi o dawa jugi sa ta tsi u tangu ke a go ke tshotsa ta Chitamoka we manqamanqakika omtsisinde ke tsiki angqoto ngale munxa wa disa tsi tsinqike tsi tshonqi na mara tsike tsi khona ngiqwa out ya ngiqwa khakha ya ya tsqamaka ta mahatani duita ka gaqa tsatsa ke ni tsika masagara ka wa tsike he ya tsi thengthena wa masagara ka tsota ma tsike he kanga wa tsi tsi tsi tshona duita tani a wa khakha ta ofra de ni ya dawa ma iki khona ke tsiame u dawa ma ke disa tsike ke ha tsi a tsi fura chigi singe ge pal khalinu sha sang la qamanqa wa den khalinu sha singa da anisi da ke ka kap aqama pasima o ma pasima ka ka wana ka tosi hinga ma ma qama tsika qama ka ka tutu qaminqa tsika qama tutu ka ka firstan tsika for ka he he ma ma ma qanqa da for ka ma kwa qama tsika wan ya tu ngai ka ma chili ko rein mtsinga wan ka wa chige ya singa he aton tsi kwang ko wa singa da ke ni da wa tsike ma ke ngai ko ya ka ang ya ya chinga wa manir dole kha yang ya ka ni ni ka chi ka ka na singa chi ka ka na a kham chi ke ka ngo fa khong ko no chi ka ang a ya chi bi a ke chi bi ko ya o chi ke ya ya ya fula tsi ka ke ni chi ka ang o kham ni da wa ka mi ko wa chi ke wa chi thang da ka ma a i thwen sa o ngam ka ya ya ya fra da ke ti ya fra chi se ke ni chi te te ju ke ko ya ta ma chi ma o da ka ka ma mchima o da ya ka khwe ke mo ko tsa ke tsi mchima o da ya ya tswa frovola ga moko hana tsikae mchima o ta ka kona nko mchima ke o da ka kona nko ka ka u sisike a wa kona nko ka wa plan ya e pasi a nne ya ka u sisika na sing amani kho wa da ka u sisika na khama amani kho wa da ka u sisika na jala ke a plan a tswang tsike a sing kho ka ka jala si ka dang hang ke dang jiwa nwa tsike ka jala dang jiwa kham tsike ka kang khama dang jiwa nwa maniri ya kama ya kajala nka ya kama ya kuma nka ya sa ya kajala chusi kana kanga tan ku jiwa kham tsoke makata tu chike makata agul tsike wan kawisi sikano a chinji ka khisha chinji ka le mona ka khisha a ngwe ka le mana ta chike ya sin koka aran ku jiwa kama wa dan ku jiwa kham ka ejala aran ku jiwa eren saka tsike ya kama ya ka wati jala sin ya kama ya ka wati tsum ya wan ka wisi kana kang tsum tsa sare ka kwa kan tsare ki chike him sa se ka no kala tsum um sa eren saka tsaka ya se ka no ka ge ko e he ka wa ka wan ka jala msa ge ko e he ka wan tsum tsara msa pasim tsa kona sin ka msa pasim tsa kona kham ka msa pasim tsa kona kama ka wisi kana usin ka mo ne wa um tsa mo ne tsoka ta ka wati ha jala ki kala tsum ge wan a eren saka tsa chi tuwa ta ma ha tsuan ni amani ku kul tsaka amoni ku waka nka khama amoni ku khama chi nka jala wan chi ga no ka ka chi a tsa a ka ka ka kham chi ga ikang a ka ngo tsa sing de ke o ku ika e ka na tsa mo se o khala mo nwa ka mo ti tshwanwa a tswa ngai ke ke chi tshwanwa ma ya problema o ya ya ya ma ya khama nga a ta ma chi ga e khala mo nwa a ko nwa ya a ka nwa ya ta chi tshwana o ku di ya ke mo ni ri ya e ya a tsonu ke furvaga ya tsendwa ke tsho ka e e ka nga plan tsendwa ke tsho ka e ka nga tene khoi tsong ta ma akhawa ni sika re ni mitali ng tsi tsoma ngai da ma ngai o ka u sian dwa ka ka tsia tsinga ma nir ya e ya tsong o ka li sia sing ngai a ma ni khoa da ko sana khama ka tsa samsa fiteng ne isa ka tsamsa ke siza isa la vuga e isa la vuga

sika-FM107 nxinxeke nekareke mthwasa mthabithi encina ke suka blessa umthabithi encina mthwasa ke walakaqa umxhamaxhamisele ke 3 comsi ke fire ntona kamonita ke thimbo emsaqhuma nxinxhamisebra msacama iqala cumcuma eyaxhamisa ke frideka emsasindeke msacamcayiqowa mtsha mtsakasa xhamakho emsa nave ixatshwanqa kushena xhamisele ke mtsabi koma ke mtsha kaqhuma ke qula icamsabi ke ixatshwanqa mtsasine mtsha ngiyacamtsha emsaxhasa singemsaxhadiwa xhanxa ncaka ushika gqome nca emsasicama ixowa mtsha ngowasunta xhamisa cocco lokho ke icama ithi yanqoqa ya ngoqwa japashi mse singututuna asingxamse cemona tutukuna gumse cemtutukuna xhamse cemchuma ya xhamse isona kake vike namtsana ve iqatshana ukuthi iqala ke mse xhuma gqomicawa ka xhamse rimse lenxijiwa aligqawa ka ushishi ke ijala mse lenxijiwa xham chike mse xhama ika wathi jala sinda ngijiwa singhi o sangxi o kuyo singhi sangxi chike sichonqi o qonqi aprobira mukucela kuqwa sathi ke tichona aqo sathi ke tichona tunga sangxi sathi ke tichona xoqo sathi ke tichona tungkang akham okang apanga kawisisi ke ikala msa singxi uke kawisi ikala yimtsa khwa qwawa mtsa hristan ke ke chige he kang asinge kang apanga uchige agisa waguka he kang akham ngxi ke ke tiano wa chige kala kang a bisliti ke akona ko ikala bisliti akapanga kala bisliti chiga akham tsasa qhwa qhamsa de ke tshishi ke ipala ka pasi mse tutu singwa tsa ndi ke ke ha iron star ka tsi of a guli ka tsi mo ku wana o a kham tsi mo ku sing hi of a ke tsa tsi da a dong sang hi tsana of a dong sing hi tsi o a dong kang o wana ka tosi tsi a wa tswa kang o sing hi ka wa wa tsi gi sing ke yang ho tu kham o ke ka o a tuka tamar a tswa tung no tsi kang ke maniri ya e hiang o sing hi ka tamar a tang tso a sta kham o ku wana ka a tang tso tung no o wana ka kana ka kana ke kan kuma da wacce ke ya qaqqa ya wan a tswa a tsin tsatsa fa tswa ni shi tsatsa fa tswa kham maniri ya e wala ngamo ya wa jala sing tsi ke a kham kwa maniri ya e wa maniri tsa ngwa kham kwa sing hi ke tsi ke ka ke tswa mtsa sine ge go e khale mo ngwa ngwa wana tsi tamar mani a wa ngwa wana ka ha a tswa kham nga e tsaka jala sing a tswa ngwa tsi ka tsaka jala sing fa tswa a first time ke ke a mani khu o ko ya fa mani khu pa nga ngwa tsi tswa ngwa ya hi tsa pa nga tsa ka wisi na kham tsa ke bisli ti tsala ke mtsa a bisli ti fa bisli ti ala ntuma yang a kham tsa o ya ko nga mtsa ke ke mtsima ka hang mtsa guli tsa tsom singa qai mtsima ka hang mtsa bisli ti hung kang tsa o na mtsi khwane kho ma mtsa a tung mtsa wa na tsom sang ka khwane kho ma mtsa a tung kang mtsa khama khawa qai wan tsike tsala ke mtsa sa ke bisli ti tsala mtsa gwa ke bisli ti tsala mtsa a ni ma kang a wa ya guli tsa thoko ka qaka e o ya ya wa bisletia e yang sa apanga ngo tsom sing ka bisletia e yang sa apanga ngo wa tsike mtsa ngi ke tsala ke matungko ko e mo tsatu ngo tsike mo tsala tungko wa gani sing ai ka ang o ka kwa ngai aka ke ni tsike tsom khoko tsike a thosi nga u kwa a tshwama o ne a kwa tshwama o ne a kwa o tshwama o na jela o tshwama o na ngwa ya ta mtsima kang wa wa tsela sengi a tshwama mtsima kang wa tshwama a na mtsima kang wa towa ka wisi kana kang ndi tsala kang a ke ni tsuma kwe lo thosi nga we tsike ma tshona e tsike ma gcea o tsike ma tshodi ka tsang tsama tshodi ka mo tsika ma tshodi ka panga kang ke ke bisli tela kala ke a ke ni ma bisli tela bisli tela wa ya hm anga tsamsi nga kwa ya a kang u tsaki kuyi e ye a ke bisli te ye nga kham wan tsiwisi ke kala a sawa kala ke a tswa ke a tudui ka to magani sana tswa tudui ka nwa kuna kang kala ka nga te ke tsamsi nga kwa e mtsi jala shuma tsi ga wan tsi ga ke bisli te kala ke a tswa o u tsi kala bisli te a tswa nwa a tswa kham a tswa duga mtsi a tswa duga panga tsi ga kang nga ke tsamsi nga na le do ha ke khitunga tsi ke ga ke a tswa o ka u tsi ga kana tsi ga tsi tswa a ka tsi a ka nga ke nga e ka tso tsi ka khang ya ka tso tsi ya o ya ngo wa sing he ke gini tsi ka e tsem nui a ke bisli de tsi ka ng bisli de tsem nui a ke king a u tsi a ke a ke khago ka gini a tso di ka a panga tsa wa tso di ka tsa o tsai he ke ngwa a o ka ne ne ke ka no a ke ngwa ka u se na tsi ka ke bisli de qoka kana ka ng kha ke tsa a ke tsi ka no kana ka ng tsi ngwa manira no ke tsi ngwa nga no ke tsi ngwa tsoka no tsi se ka la ka ng a jala a ta ke mse sinde ke ka e a ngulita wa tsi kana tsamisi he a tla ka ka gini ka jala si
a teng su jiwang tsiana ki kang tsuna ka jala si ada nu ka jiwa tsiana ka dole ki ka panga awa si ngai ka ngai awa ngai ka ngai tege chika hi mas akwa ka uchi ma panga kwa ka uchi ma kam kwa ka mas ada ki chika ang tota tsuma mi um tsana tsana tota jala mi ta ma tu jiwa ka ta ngui ngwa chika ni ni ka ma tu jiwa ada ngai kam chika ang ma tsotu kai ngai ka wisi ka na ma tsotu ka chinji ka wisi na ma tsotu kai ka kama ka wisi na ma na ma tu sa ngai chika ma tu furstan chika o ma tu kam chika ang o ma tu wis eren sta ka tsatsi ka nka seng tsa mi tsegi tsimsa ka ima ka una kwami tsigi a seng a amara ke ne tsitheteng wan ka nka ing game tsa tsa kwa tlo tsa program ka tsong awa ke kalam tsa seng ka wise no ke kalam tsa sa ka wise no tsi tlo mung tsigi ka ke tsite ke tsigi ma ke sa tsigi ma ke ma ke singi da ka go tam kwa ka go ng kwa ita amani kwa wa tsigi fa amani kwa a panga tsi ta ka mani ke tama ka mani ke kwa tsasile ke problema ga ke khongwe ya mutu tsigi a tisha a wa mutu tsigi ka ngawa a ta ti hatung sa ngai ka tsigi a ta lia ka o tsi tswai tsa ngako ya a kaka ya e yang tomagi ka na tsamusi se a kaka ya na tsamusi ya ha kwa sa mo tsigi o ya ya tutuin yang akwa akwa a gomi wa ya ngawa ya tisha tsigi singa e tsawa awa kon ha o tsigi sike tsawa awa tisha ge kwasa tsa re ka u sian wa kang wa tsigi ka nga tsi no khamo khoi ke a he a tutwa o kwemo tsi tsona tutwa kwemo tsi tsona ya tsi tsa nga wa tsa o tsi ke ya ke sa o tsi ke ya ful ke ke ka wa problema ya tsi tsa a nga wa ta ti sa ke ni tsi ke ya ke sa kwa ka o tsi ke ya ke sing kwa ka o tsi ke tsi ke ka ha kwa ke ka ya tun tsi tsi sa ke ka ke ka ma tsi le ke kuna o ma ka ma tsi le kuna ke tam o ka ma tsi le kuna ke tsa van ka u si se tsi ke ka khon kwa ka ka nga si a wa ka ya sing ri tsi o fa sa ri tsi ga no asung de ki ka khisi ajala au ka khisi thotan chuma wan aplanin do au futsi agi nno no ra ka do sin heu ka amani kho wa ka wisi ga na daga wa chi ya kha ma amani kho ka wisi na daga wa chi ya chuma a wan aplani ka ka wisi ga ndo hang sin heu ka chum sin ka aplani ka ka wisi na hang kang along sa ka aplani ka ka wisi na kang a kham ta tso tu ki ni dum ngu si kha da ki ne gande ka ta chi ya ki khang ka ga ne ka ta chi ya ki pa ngai ga ne ta chi ki ya ki o ka ng nam chi ya ki sa ta ma ra ha bis li di ki ni a tso tu du ki sa ka ko go na ta ma tso tu du ka si kha ki ga tso tu du ki khai o tsa wa ina kha chi ki e khat a miskin ka ka khwe khong a

ngingonardensiwe ngeke ngiragemthe samtsamo sonqando ayigecamtsa ke xabacamncuma ewa melody ke altis brothers yaqhuma ke xamtsa ke xabacamncuma wala ke qhuma xhamuka xamtsa ke direct xamtsa ke 54 harmonica ke chimboy emtsa tetika ngawuce qora ke ushikana xamtsa ke xabacamncuma ewa emtsa tutu singo ke ushikana mani ngqhumewa ke ushikana mani ngqhumewa ke ushikana xamtsa ke emtsa program asona ke xabacamncuma xhoya nga awa mana e pasimtsa singe mana dzala sing ngakhamtsa ke mana dzala sing pasimtsa panganyoka ngizala singpasi ngizaqulu cha ngizala singpasi ngamsaqham ngisinkuliti maka ngizakwa asingheka ushena kolimaka imsawanqula afirstana ke kai yawa ngcinqoka yawa cala oke yawa khangonqwa mama niko kundiwe tichwa heta icha qinqa tichwa yakonqwa tichwa yashinqwa tichwa yamnqwa ntima nirma yangpasi icha khangoqa ntima nirma yangpasi akondiwe tichwa kondiwe nqwa tichwana tichwa etuto konqwa tichwa etuto akagwa tichwa etuto asinqwa asinga mani awata kawishika nakama chike kang a asingheqo ko chike ka kuqoka wa alung sacace ke chike kang a fulke ke kaco chike ha chijala singe a fulke ke chike ngoi dia tsinde chike a kana kamusisi asa u kang koiga na kamusisi asa awa kumcance de ke mchinqama kana kamusisi chike e umuqeqa ko ya kana kamusisi akiqhali qinqoiga kana kamusisi aqama ko a duita wa long sacace ke mana na vadita ti wa long sacace ke kuinga na tawa ngi of awa ka wacanga ka ka cace de ke ka e ka kuinga ke ka kuita mko ima mchimo pasika hanka o kanga mchimo pasika ka paga ke ka wisi ya no wa a long sacace ka na da fursa na long sacace ke da sinhi da long sacace ka wisi ya na ta akno wan chika e sa long sa sa tung asing hi of asa ngi chinwi ka e sa tung kanga panga sa asa ngi chinwi of asa ka kama chinwi mu fursa ka ke mchinga maka kona ta ma om chima o da ka kona ke ka ka om chima o da ka kona ke ka ka ku da kan imo chi chi problema ma ke bahana kona o problema na ma ni ngi chinwi da kaiki kona tam kausi ando awako ehe awalung sa kama oko e awa sing hea kausi ana kaya akama oka ya alung sa oka ang agulika hewa festan kagi ni chige kagi kokro chige kagi kwanko waka kui tam kui taga ngayin o chige yoka waka chige ang kagi kacho problema kana kamu sisi asa kan koi ya ka ka ka la kan koi ke ya kan nawa ka e ya tungkong hea a ya tungkang ang oong hea ya tungkang apangan nawa kausi ando awa sing kausi ana hong sa amanin kwa waka taga zalang ngcace ke kini chike emalong sa uchike makama kuitam kwe uchike ka ma guli ka kuitam kwe da mimani ya wada ka wisi siki akama mimani ya wada ka wisi siki akama mi a plani ya ngungo a plani ya ehe akama a plani ya ehe a guli ka kuna tam kwe uya kuna ngung kwe da chiwisi ka nakang awa plani ya ehe hampasi talaka ya achi unga plani ya talaka hampasi a guli ka plani ya ehe talaka apa si angkapka ka wisi siki andwa kang akahada ki ere sta ka tsatsi ya gulitsa ere sta ka tsatsi ke he atu ere sta ka tsatsi ke he kang a atu sing hai tsisi ka na kang a long sa a tsisi ka na kang kon ha de ke ko he as a sing a tsi o ya ge sa ta tsi a to a sing tsa na kang tsana da a pa sa ka sing tsana nang ho tu ko le te ma a ka ka kha mang ngo tsi ke ka tsi ke a ko ge sa problema he problema tsi ge problema ge a he a gulitsa ya o fa tungo jela ya apa si asing manir ni kwa ma au jela tati o itse tshwanwe ya tlhantla tsi tsi tsho go tsi e dumo dia wana kwe mtsi manir ma ya hang a duita a ka ngwa tsela mtsi manir ma a duita a ka ngwa tsi tsona ta kon he ya ke ke ka u sisi ke e kwe tam ko ka u sisi ke kwe ngwa kwe te tsa sing ko le te ma ka ngi tsa i tsa tsa tsho to ngwa ka u sisi no wan ka u sisi no wa sa a tsi ke qala ke sa ka u sa tsi ke qala ke sa ko a u sa tsi qala ke sa ka mo ngwe ke go ama ke ka ngeng o ka nga si kona tam ko ka ka tsi ko na tam ko ta plan ando ang pa sim tsa sing ya o plan ando ang pa sim tsa tam plan ya e pa si ang tsa m tsa tsa wa sing tsa mo ni tsa wa ta tsi wi si ke a zela tsa tsa mo ni tsa wa ta tsi wi si ke a tsa mo tsa ta tsi wi si ka na ka ka m tsa ri m tsa pa sim tsa tsa m tsa tsi ka ke kei kala kausi si kuna nga o kei kai kausi si kwen kwa kama mchima ma ki o mchima ki udaka kuna kaa kuna nga o mchima ki kwa udaka chike kwe tamko o mchima ki kuu na kaaya programe o chike kwen kwen kwen kwe a plani aya ke kai kao plani aki chok kama mchima kwa udaka kwen nga mchima kwa udaka kwa ya kwa pasi ya kwa nga ya kwa nga a kong kaa chike kini mchima ki kwa nga lima ndo wan kan in atung fustan ka reka atung fustan ka pasa chung nga maniri aya ya jala a ala ke mtsa sa mtsa sentse ke sentse sa qhaya o sa qhoa ata ke ne tsogona go itsogona ke go itsogona panga tsogona wa tsike
tamar kaya wasing hai kagi ni akui ngua cika ngam siki kwa uci ngam siki kawa uci ngam siki kaya ki kau ki siki kwa aki kang angua akui ngua cika no o aki kang kau cidul o aki pangat cidul ta ci cina gana kang kau siga no kona gin kau cina gana kang kagi kaka kui akui cuma au kui jala ta pasi at kadu ite ne ngasu amane o ta kau si siga na kama mani kwa kau kau siga na ta kau cuma ci siga na mama ne ngua ta kau jala Kam sa sigim sa titi ma yam sa pron acho kam sa sagi yam sa deng hu jiwa kadeng hu iresta ka kam sa ikaw kanyo tayim sa deng hu kadeng hu blame sa sim sa tayim sa deng hu blame sa sa pang sing kagini mcama niya oa ta koko ka kagang sumam sa deng hu jiwa kadeng unga wa ka e kang sa sing om sa full kagi ka jalam sa deng hu jiwa kapangan ngawa ka e sa sing ka katuam sa him sumam sa fiteng mo nam sa awa musisam sa gagam sa kekitile

XKFM 107 nxinxekeni yakarake mthe samthamo usencando yake camtsaki khuluma wa spare music camtsaki titi baqhamuqhamu le camtsa de gifire camtsa yake tin money de gichimbo yake kuma nxumeta ke wishana camtsa de camtsa qala camtsa camtsa prom tsa ke wala camtsa ke gifiriri le samtsa firiri nxumeni de ngenceke wa qhumthali de ke khwindam ke qala camtsa ke camtsa prom qala tswa nxa camtsa de gifrida ga 19 de adolescent season 20 de camtsa singe tin money camtsa tswa ses de money camtsa singe Saya kawan kau sih nanti timan om sa kewana regaru kai kau em cang semua tu kau sih nanti saya sendiri kau eh kau kau cuma kama awak kau jala kama awak kaya kena titi singi ya fang kau kau si gising kai he dawa ang semua tu kau kau si gising kai he wati jala kai kang dawa ngai kau gini kau kau si dream saya sendiri kau krisi kau si dia kau ang kau fasi awak kaya si dia kau dawa macam si dia apa ya macam si dia galak semua ya ya fraste la machi de afa skia ya skola yare tsine ka thota wa tsiki senka e yong hale mong ya tsigre a ngwa to agi ka wa tsigre ti sa agi ka wa tsigre agi ne tsike itse ke khang go u tsiki tse ke ngale koi a ake kon ha ya u tsiki ya ke ti sa to ama kama gi age tsimbona o kama wa tsiki kang a wana dam tsa senke khale mong ya tsigre a plani a ke senka tsika no a plani a ke qhetsa tsika no a ke plani ke moku tsigre o tsa dawa ke tsika e ngamu ya ngoto o ngam tsike ha no daga da mara tsike a ke qhiqwa ka o ka tsia ke ma titi singa jiwa tsike ni nga dawa ka tsha tsike o ya qhang ng khamo khoi ka wa tsitsela singa titi ya nga a tshiwisi ka nang pala pala ka nga titi ya e ngo to tsa ke ka u sisi ke tsia ngo to ko ka da u sina kam sare ke mse nga titi singa ya pala pala tsekona wala singe ya a kongkong ka wisi ka no tsene ke game tsa tsigwa ka ma tsimbo na tsa tsigwa ka ma titi sana tsa singe tsigi sing tsa tsigwa wana o tsigi ntan tsigwa tsa tsigwa ka toa ta ka wa tsim tsa tane a o zela ka ke khale ngum tsa tane tsigwa ka bare ke tsigi sing game tsa ngwa to ke tsimbo na da ka wisi na wa ke kalam tsa to wa sing ka ngum de ke a to tsigwa ngum na da wa ka tswa wa to tsigwa ya ka ngwa ina ha tsigwa ya fra to wa ka ngwa ina ha tsigwa ti sa toa da ma tsika e he ka nga titi e ha pa se a o a o a a khamsing ka wisi sigana o fa tsa ka e he ka ngwa tsi jela singe o ka e ya ama ke ka wa tsi jila ka tsi jela ka mo khoe ka wa tsi tsum ke ya gani o ka ya ngwa to wa ya ti sa a te ha ti sa gi ka apa sa ngwe ge ni ka ang tsiki ha fra to mi tsiki ya to mi ma pa si ma kwa sa gi ka pa si ma o to tsa ke ka mapasi mo mo tsa ke ka tshibisi se ka e qala ke mtsa seng o tshibisi ke qala ke he mtsa kwa ya a tsangwa a nang de ke ka jela si o ka tshumsi a o a tse o tsa ka o tshisi kana o fa ka ka ka e ke a mane kwa wa a qhetsa tse ke plan ya e ha tse o no qhetsa tse ke plan ya e ha a tsangwa ke tshimbo a ima a mane o ha da ka o tshisi kana wa tsuma a mane o da ka o tshisi kana wa khama wa tshisi se ka ka ya a dlonwa da a bisle di ke ne tshi ma to o tsike ma tu panga e da mi mo ne a panga ka da mi mo ne a wa ka o tshisi kana tsa sing te ke koe he ka tene wa tshi ke pa si ka nga a tsanga tshimbo a ima tsanga a wa tsa sing te ke ka o tshisi a khama a o tloga ka khumtsi u si a gitsi gisingi ang ho tu mo ko o gitsi gisingi a tu o jala ta markete ti ti ga khama a ka ho tsi ga ang kha a go mi chu ka ka ho tu tsana go mi chu ka go le tsi ga na ta ka tso tsi ya tsi jala sengo ka tso tsi ke pa si ga ko na ngwa mse sinde ke ha sta ga tsi tso ka ho tsi ya tsi jala khama ka ho sta ga tsi tso tsi he kwa pa si wa mse sinde ka ngeng ta ne ka he dawa a tsi ya kwa ko skola e tsi ga khama ya re a ngeng ga wa khara to alfu
yara ndo pa sim tsa sor hong yara e ke tsa khwa tsi dikom tsa ngai tege ne silinga ma gem tsa wana mtsa nga nkhwi khong wana tsa ngai tege ke khwa tsi dia khama ya he ya tsi dia agre ha ta ho ka khishi a no da ha ke khona ka tswa nga ka u sika na a tsa pasta ya e pa sia ya ta ma ya qong he ya tsa ya ya tena buku sim tsa sin de ga u sina tena tsi tsa tsi sin ke tena ngale nyo wa trick shoot ka nge shi tena ka tlo tsa ya khwa e pa si ya wana of skiti ka u sika na tena wa tsi ya tsi nga khamo ka tena ha wa skola ya e ho e khale mo nyi a ya gi a ya bilong sa ka ya e ho ga ya long sa wa mse sine ke ka wa gi a ir se kwarta ta gi a tu di kwarta la dir di kwarta ka wa gi ka u sika no ga wa tsiki hanu da ka khama ko ya rana ka tswang ke la si ya re wa da o ta ya wa da ka u sina ka ang di sa pa sim se singa ke chimbu sa na o te ti sana sa khe ka u si si ka e ka ang mse a ngwa o mse a wa na a plan ni ke khale mo ndo ta khe ka u si ke ka ngwa a jala mse ke khale ma ya ndo a himsa a ka ka gising o ka khwa ya tsuma mse o ka khwa ya jala mse a bon plan ya emsa a twit ka plan emsa a khe ka khisi bi sika no emsa a wa na ko na ka jala si bi sika no emsa a tho to ko na mse tsho ngem tsa mo ni tsho wa ka te ka wa tsi ya jala mse mse tsho ngem tsa mo ni tsho khe ka te ka wa tsi ya kha mse na mar ka jala si o ka khum si a ngem te ke kana tsamu si si pasi ang hi ke ke tsige a ere sta ka tsa a muto a wana ka tsige a ang hotu a wana ka ke e a kwa guli tsa ka ka watsi a ti jela sino mtsa sinde ke ke a tsi tse kha matitina ka tswa a da ke kha a gomi tsho ka tisa wa fura tsi tsomi o va gomi go fura gande ya ke ne tsige he mang hotu e o tsike matu o tsike mi da wa ano da kha eta ba ama tsho kwa sami ke tsige o tsika mo motsong o ka le si a wana o ho ka mi da o tsa mo motsong o ka le si a wana o kwa sami da o titia e he tsi tse kha me o sa ke ne ka e qala tsamo ke ya da awa kwe da wa gya ta along sa kala tsamo ya gai da wa tsa kwe da along sa tsiki o ya wa gani ni da wa o tsiki na mtsa sine ka tsisi ke tani pa shika ka mtsa to to sa ke tsona ka tsona ka ka no ishi a ka hamza de ki o ko em tsa sine ke tsinwe ho da wa ma ke a tsiki ya ke gala o tsiki ya ke tsama o ko mba tsi tsi mtsa sine ka ka an ka nga a skola o ka thota wa tsiki de ni a ka tsa skola da mtsa sine ke titi ando a he ka kona nga ke ko moti se dawa tani mis angam akama o ya vena da kang ho to o khon ya pasi ya gi o khon ni ntu to u o toa ya tshwisi ka no va to tong to ko moti se na da chike ka tani a jala tswa wa ke te ti mando an hedi gin chike a ke na ti sine gi pala pala ka a gi achi man ni ka e a ka a ke a ke to ya ka da gi achi man ni ka e ni ka ka ya ka ka da he kang da wa gi no gi achi man ni ka na ka ha huya he kang a ko na do gi ni chike kang pasi a no chike kang pasi kang a ba ka ni no kang a au ka no ka wisi ka no wa thwa chike achi no kha mo khu da ka ni de gi so pasi sa ko na singa ka no de gi so pasi mse kham singa wisi na mse guli ka ka e wa ka jala singa o di best game sa da wa aya ya ya re ya no pa school da wa ka tsau singa e he ya no school ka tsau no o ntse ge singa e ngam ka kwa he a tu tsau ga ne kwa tu te ga ne kwa tu ka ga ne ya ka nke ke ne ka e ma probero ka e ma singa ka tsike ma kama koka ka tsowa tsike hi tsowa me ka tsowa tsike ka me ka tsowa tsike he sa mo me da mar ka ne isi o ka ne ngi ka ne te ke ne a mi kaka asinka gising ta aho ya mi kaka asinka gising ta auto kami mi kaka asinka gising ta auto kami ta mo tsopa si mo kona wari kam mo tsopa si mo tota nga si gising ki ya ta mo tsopa si mo tota wari kam mo kuchi gising tan kami ta tan jiwa kama gini chike ka khong kwa u chike mi kaka asinka ko mi kaka ban ko ga wachi ya chi mo kam ga chi ya chi jala kam ga pasi mo ka eres ta khatsa ga gisin sing mo mani kwa ka ta ga jala sing ga gisin mo mani kwa to ta ga wachi en mo mi wan ka wisi na wa ka ya kuma lu sa a kuma fusta nu chi a ga ti ni kana tsumu si si chi gisin ki an hoto a ga mi kama ka ka ta kwa sen na wa o ka chi ge he a o ya ka a ka ka ka ta ga kama ko yin ha chi a nga wa ya ti sa ki an ni ta wa ka ya gya plan ya e ya tsung ma gya plan ya e ya ga mi o a gya plan ya e ya kwa ti ya o he no ya ka ho en ka wisi ki an hoto ga wa chi pa sim se sing ki kai ka tsong tse ga kwa kwa mse tsuma ti ti mi si a kho yu chi me gisin kem tsa wana kem tsa singa ke ga ma wa tsigi sim tsa wana o ka tsoa tsi ma a ska ti ma gem tsa tsa singa ne ti ti ang tsa kho tsi me gi singa im tsa tane a kho tsa da wa ke ya no da ga tsigi sim ha ngo pa si a wana tsi kana ka wa peni ka wa tsi jela tlang po glo di ka wa tsi ya tsi jela kha mo ya o tsa bile mo sa tla gani na mtsa sa ke mtsa ti ti ma ga tsa tsa mtsa sa re ba ga tsa mtsa ti ke serious mtsa mo sa ngana mtsa sa ke komo ngo ke

Which is gonna come out? Sing sorrow, which is gonna jela? The guy akaka, chigana actui ujela. He tani plan ye gya, unke gya. Tani kwa chig gisin tani kwa kangwa. Katota wachig tani kangwa jela, kwachig tani kangwa kama van. Apa si ang ujela chigana wada chigana kwa jela, the chigana kwa kama. The asingu plan ye andwa. Chig asingu kwa plan ye akangwa kagisin asingu plan ye da firstan kagini. Chiga kik kwa chiga kik kama kwa ram. Jasin dika chia tisa chik kwa mu. He ha we are. Dumangwe ke he ano da khatsi atu du ti sa akha tota kong de ngi mami ka ngi awati tro kya da ki khosami da ka khawati ke khaya ati ya agani wan akha ngam ju persis ma au gumi wa da ka dasi wa ka chike akwa ya khosa ge uchi ka ma ge wa ge uchi ki sin akwa wan agani ki sin chi ma ge ka cha ki gung ka dasi wa ka chike a kwa he a asin u ga khu chi mangwi kamwi ka uchi ki a ngna ka ma wa khu ya khu Kang kung si o ka jala si ka ipa si au jala kaga o tuma kaga ma mchipla ni ma pa si atu no mchipla ni ma pa si atangwa mchipla ni ma ha alung sa mchipla ni ma ha kam ng singa gini kwa e o chige ma tota ngot o chige ma ma tota tu kama kui o ma tota anoda ka kama kui ka ka kui ng o ka kui tam kui ta mimoni o hakang o jala ka mimoni o hakang ka mimoni o hakang ka kama mi wan gikula chige kama tamar ke atu to at sing plani au noka sing manira au noka sing ke au noka ge ko au naka tu si ge ko au naka jalasi at kawan ngaka ta ci at kawan ngaka at ci ga naka ngi ho tu ci ga naka ngi tu kham ko daga ching ngaka naka ngi gulit ka daga wi jala ching ngaka ngi gulit ka daga wi kuma ta to ang ki chok ki wachana wa ko ngi chok ki pangachana ko ngi chok ki ching ga na ta ki tu ka to si ta ci ga naka to si ko naka wa sa cha sing ha ta ki ni dumah kan ki daga mo ko chawa oko gumicatsa ngoma kan kita moko nna tsangi ka palapala tsa ngoma kan ke tra moko gulicatsa ka thota ke a tsige he ngoma ko tsuma mi tsike ngoma ko jala mi tsia ngoma ko tomi ta marama thota ke tsa ka ke mi e ntsa sene gulo tsige e ke kana tsa musi a tu o he a tsum he a tsu he o ta ma a ge a kange a ka tlhang ho ya khakhala qo tsika a ka khwe ta ma nna qwa re mpur bir ta nga kone ne ka tsoa tsike tsi jela se ka tsoa tsike pasi ta ma at ke a pur bir ka he ka wa kuma a pur bir ka ka jela ka ka tota nga thamo ho tsika wan ka wa tsike ka nga ge mwa to tsika nga a tu ka ngo tsika nga a e tu lungsa ta ma ge ko e a ge kala qwa ge ko e a ke nga briki ta briga na ka tsungi tsinga ra briga na tsika na ke o ka ge briki ya na mar atani ki a nga kam ti tsura ta ni ge a tsinga e atani ki bakle tsa ta ni ge a tsinga atani ki gulu tsa tsika na ge a tsinga atani ki dong tsika na tsuma a ta tsi nga ga na kang a ko la ge gulu tsa ka tsi nga ga na kang ka ko ne tsuma tsi nga ga na ko ne jala ta tsi tsika no wa ko e a lungsa tsa a ko a fistan tsa tsi a wa kham sin tsana de ge ni ka tsumsi o ka jala si kya kalema kyai ta kapasi oga dasi pasi maka usin chana ko makar pasi maka usin chana utisa ta moni te han ki kan chan ki mitse ta go sin ga ki ji a sekle ta me awa na ka he kya awa na ka ka to ta ngin kama ko a je kama ko ti ti anwa ta mani nan do a je kama ko a to te lu ko yo va ka to tuna si ga ta kan ho ko sa la to ta a to ta du du ni ka ti khoi cha wona ko ti khoi a ti an ni nga an ni si ti mu da fu ti an ni nga pang a ti mu da ka ka na ko ka a mo ni a si ta ti a mo ni a kan ni wan a wa ki ni ti kan khoi jela ko khok ko ti ki ki na mo ni e khang ki ka nga ni ka mi ti ki ti kan dam sa sing ki ti kan no kan ko nga ti ke ti ka a khwa nga ka fa ka a ko ti kan no ge ko e ka wa ma ge ko e ka wa jela
tetang jiwa ama utang jiwa pala pala cacitang.

kamsinti mumakare khere ka tswa o jela tsatsa ka ta au tsuma tsike hi awana tse di ka u sikana o ka khama tsa o ka u sikana a to tsa ke a khanga ya go to tsa tsike singi dawa a khanga nqu mo tsa dawa ke tsi a khanga o khama tsa ke tsi ke kha bona tsi tse kha yena ga tsi ya ngoto ya nqe kuliti ma ya o amji persisi ma tisa o kuliti ma ka ya gqumi wa ta ngota awana tsi kana tsitsiki singi ke ya tuma o jala tam tsa tsitsiki singi ke tsiki ya tum o toa o kofa tam tsiki ya tsikwa o tsiki ya weka o ka gisika na tswa a panga tlhama wa ya ni si tegi ni tsikanda mi tlhaka a sing tsami ta titi mandwa ka ya pa sa o sing tsaki ka o tsiki pa sa o tlong tlong ka a ngama na wa ta ka khama a ngama ni kho singa ka daga jala tam mar kan e si o ka kan a si a wa ke ya pa si ko sing a tutu ko tlong ka a tsuku ni tlong ka ta ka tsuki ha tsiki ke ke jala o ka tsuki ha tsiki tsum ta ka teni pa si a du nga wa teni bi pa si a du ka wa ka wisika na sing a moni kwa wa tsiki ta ka tsuma a moni kwa wa tsiki ta ka jala a planan doa yang wa kala tsam o yang wa tsimbo e yang pa si a ngam tsum nga sing wa moni kwa wa ka tsende ke tsike a tsa tsike ke a makongo ka thota wa tsike ka ntane wa tsiya ke diga a tsiya ke ka tsho ka kana tsamo se se ka tsiya ke ke kana tsamo se se bana a thota ne se tsamo ke ka tsika nga ka tsoko no ka tsoko ko ngame o tsango ka tsoko ko tsomi ma ngamo ko wana ka tosi mo ngamo ko wana ka jala se mo ngamo ko wana ka khamasi ngo o ja tsamo tsike tsika ko to wa tsamo tsike tsika na tsika ke tsomi o tsike o qhomi plani kya tsike daga go gitamqonda ka go ngqoi bana kha wancile tsika nce singqoka tsika nce ne singqoka wa ka singqide ke tsika tsika ke tsigqoka plani ha o khwika tsika ke tsigqoka go qhomi plani ka go qhoa tsisisi ka tsoka tsangi tsala mira ka tsoka tsangi tsimomi da akha wa first time ka ke tsimbona wa first time ke qhalano ra titi a o nqo singqeka ka tsisita do kwa ke tsang wa ka tsisita dino qhoa da telati ka tsisita do qhoa ke tsau da kona in ha aduita wa singqeka ka ke tsima ka ngwa tsijala sena tsima ka pa sika panga ka tsi tam tsa singa wisi yana nka guli tsaka ngheka ke titi a e ke ka kuin nga o titi a tsika qhoa ka ma tsa pa simtsa qhoa tsa tsika mtsa tsuma tsa mtsa tsika o jala tsa mtsa tsika wisi yana mtsa ngheri tsi mtsa pala pala qhoa mtsa ngoto ka jala si mtsa ngoto ka tsumsi da kona ka mtsa ka mkam tsara kona ka mtsa a gu mtsa musin kuliti ma mtsa wa qhoa ngwa mtsa plana na kuliti ma mtsa wa singa ka wisi zikandwa mtsa singi mtsa wala ka gumu kamone kamse de gefiri kamse de gefiri ta kamone de gechimbo e ye mtsa tswa kam kam gwa wala kamse ke gefiri ke kuma ngum ke de ka wisa mtsa samsa a fite ngindo wa ke tsamsa ke tipsen tipsen a tsamsa ke mzala sa uskilo ke kala tsamsa kuma ke kuma ngum ke xkb mo norten siwa ngne ke ne ha de mtsa singi boriko a gwa mtsa ke gefiri a ti o ke wala ke asisi ke kala tsamsa friday ga e ye mtsa tsi tsamsa ve ke a ne ve ke a ngu tsawisi ye mtsa tsamsa na ve ke tswa ngana na ve ke tswa ngana ka thota wa tsike ne ka tsa ngai ke ke tsa tsamsa le ka bona tani wa tsamsa mo khama go ya e tsa pa simtsa pala pala tsa mo tsama tsamsa tsira tipsen a tsamtsa ke ke mzala wa mtsa fite ngene ke kala tsamsa mo tsumae.

0: Ngamdikawa 5 menit dengan SKF Temtem gitu dalam kolam kusang ku program apa ku bergus pani hingga kena iamin ada flis nongge ke mas berhong
1: Kama XKF FM gitu lewat di sini 5 iri ama go 5 menit aja ya khata no kam khaya ra khata jao si bori ku takki ku cotek e ja kusa bambara kha ho ngum khuno na kye win MK XKF FM ke to yo ka kha to se to an sa cham de flit chinonge no ti marat berako
0: ko programa a ber ku ka koti sang ku tin es ka pu ka fu tot lisa kam sang parlamen ke li sikwa ang sing gi hana ke ofta ka bu sugi e ko tru gi kam ko sika prejinde kan ka kan ko paul masiti le ke tang ge polisa kan ko na ki ko sika nga chi kam sing de ka tro kam kam ko dani ka Ain cik nur kapu kena five derah tiga di sini. Gulit kamu tak asal pelajar municipal tiga calon kita. Di tua five ini gus ke kosu ya kuang. Stenang kita kamsung. Kasih sih gian mamsam kum kum kedam tali ni.
1: Si o bori ko jaw si kiti ya bori ji ate keke gue tamakano ni ko aji te kuang etrete wo guda. Parlemen de kena komati si nuves kapu si di tewo fu ang go e oroko go kui a khoma di moteto te ma te ho fo kui a hi ang go kyare kyare na te mo ve tam te koma go kha si no khuni pa president de ma paul mashatile ma de si no polisa na go monk e kwa na heng go jao ji che kara ha ke a jao ka gwe go ni jao si operasi prosper ta ki te si ie ko ha ke eng go te ko monk a kwe jim te koma go kha si na ANC na World Cup mukunda kwena five councilor a sol plai ki municipality diki jawa koi a go discipline kai jite huyo o hati dam kam sei sire se ko amno bori ko khere na khono te o khedam bori ete si tete gwe

ixka if em kawa ulang em tan ku chu ong program ko sa uji se ka ke radhu aku si de kawa ulang em tan ku chu ong ke ka ke na vi ke chu ang da ma si de ka na ulu ji se ko la ku uji la kali ngoi ma sin de ka ni ku na ta ga chi ngau du le pang ngom tan na sin de ka a han a chu ang ke ka hi o ka na chu ang problem da pang ba ka wa chi ke bung ga ku sing ke iman chowa hen ka ku zira ku kula chu ngale ngai de ke awa ta ka pang ba ku sing de be ke chu kuna o awa ta ka pang ba ku ku ngwa de be ke chu kuna o awa ta ka pang ba ku sing ku la ku zira ku ka ni ke chu ngale chim nga pang ba ngai de ka na da ba ya wa chi ka ka ko ko ma wa ta ka wa u zira chinga chena pang ma si de ku ma ko ka hana ke problem da pang ba ngu kam da sing amani kwa ku no ya ma se dege ka an hoku kulu an ne ma se dege ka ci ge ko ko ma ka ate ci ya a ci mun ge problem da banga ba a chao da an da sing amani ko se ha hen ka ku se la ku kula chu khale ali nui ma se dege ka wa ci ge a ku misal na ba chu ma se dege ka wai an han ya ku ge a de be ka ni ku la ku se la ma se dege ka ku misal na ba chu ku na ngai dege dewe gya chu huna a sin yi ku kum kam go se u da ko jike bang ma ka na lu ji se a thui cha ku ngai gam a thui cha ku sin a thui cha ka nu ji ka ngai bang ma ko se dege a tung da ba u sku lu lu ngi sa nji ma bang ma ba ya lu sen ngai te ki ko ko ma o ka ling nui ya ten dewe da a sin a ma se dege ku ma ko ga nui a ga ta ma ku ji ma a sin a ji ma a ngu a gam katru dewe kong tamo ga ngam pa ngam ka nusim gu sing de ge dewe ge ya chukuna amal ko ngam ngu su su na ge ke ten ko chi ta ba ko ku ngam ka ko ma se de ka nu se ka na da ba ngam ba ku ngam ba ngai de ge ta ga ma se de ko la ku se la jo ku se la ke ni nu ku se la ka ku ngam tamo ga chukuna de ta ga ka wa a sin ka ka mo chi jala ma se de ka wa chi ge ko ngam ka ko ka te chi a ke problem o a chi a ku kwa ku ngam ba dewe ge ya chukuna ani ngui ko se de ko he ka ngui ang ge chu ko na u se la ka sa khu ku la chi ng o sa khu ku la chu ma le ka wa chi ge ka nu se ma se de ka kwa ana thamo ko problem ma u ba nga ka wa chi ge bung ga ku sing yi man chu wa mai de ge lu gu sa ge da lu gu sa ga na ka u wa a de be ye ge chu ku na a tu hu yi lu sa ngai ti ko ko ma o a tu hu de be ge chu ku na ba nga wi si si toto giyach ng ta masida ke kini nu go zela jogo zela ka wachin ngau tule pangna we ka ga masida ke ka go zela ka ngwa thamu ko chung khale ta khale nui a ke a da mu ga da ma kon ta ba o da ba ngung ga da ma ngung o da ba mu ga thuta o zela thamu ko chi a kini nu o ko la a pangna ba che hun ta tu ko sa ma ngai de ke ko sa ka nu si ko chung ngau tule ke pangna ko si ngai de ke a tu ha da ba jala a tu ha da ba sa a tu ha da ba ka nu si si chukuna tutu giya amanin kwa wata ya jala amanin kwa wata sa amanin kwa wata tutuwa giya chukuna kawa chike pangwa masire ka uwa bunga kawa nhoku kulwa ni masire kawa chike atechi ya dewe giya chukuna tike probleme o nkane nui asinda ya dewe ya uzela ka ankwa kwa nga a dewe giya achi ngu koko mama kanya kwa yi pangwa wa chika kai pangwa kan uze cha ku sing dewe maida ki kawa masim uunga gagang hea sing gagang uka yu ya masi de ko la ko uzila kinin ko uzila ka wachi ke to ya ti ti problem ma ngau ge chung khale da moment cho wa moment cho si nga hen ka ko uzila ko kone chung khale mu ko nai de ka wachi ke ang mu ma ngin ka ko de ko ka mu ko ka wa awa ka ka nga sing chu e ka ha ne problem o ka ngung ma ngin juma sing chu juma atala tala de juma yunga de be o juma sing chu ka wachi ke ka ne uzim ko si de bunga mani chwa singa hanka ku uzele kwe kani ke chumkhande hali ngu mga se teke anga adda wage mahali ta chow ta ka nguya wa a tutu wa uzele mahali gana ka nguya a mahali gana suwiti o kamo wa chipsi o kamo ku drinki maa se teke kawachi nga utu lage kani usi kawachi jala mana kwa kwa masing unga gagang kawai daba gu kamo ke a mahali pangawa ya kwa gumi wa suwiti mahali teke dewe kwe kaw kamo ku chi tangme da kaga masida ke kininu ko uzela ka wachi ke at echi ya chung khale ke probleme da chinga chena pangwa mu banchu singa

ka F M kawa ulang ngawi pangom tene kuchu au ngawi programo ko sa kuchu se ka ke radho ke ma jwe kamo ko bunga ke iwisi se ke kumasya ngawi wale kya koko manu ati jike meta kanu kuda ati jike kuinu ati jike ngole juang kumkawi sa ngawi jetman style o manual kwa ngawi da bungo se on tutulu sila